0: no.
1: Oluwa pari e. Oluwa pari e.
0: Amen.
1: Oluwa pari e.
0: Amen.
1: Yo se se fun.
2: Praise the Lord. Aruko temi ni Isiaka mo wa lati ilu Ghana ni mo ti wa. So gbati mo de ilu Ghana ni 2018. 2020 mo tori ise gidi ti mo se lo yen. Gbati mo ri ise gidi ni 2020 yen ko ju bi e month lo. Na won ise tin la la yen ton won wa si inu yara mi. Mo se apa ile ti mo le pa nbe mo de gbadura. Gbati mo ma su ti ma ji binu yen se bere se mi ni yen ti mi sa pe se nda mi la mo gan gidi. Lati gba yen ni 2020. Ah ko se ko mo se mo but all the people are saying disturb me. Most of the lost hospital. I say scan for me. I say everything for me. When the people are worried, I can't pay. Cause if I go to, say body me work okay. I say I can't work. I can't afford to go to Malu. But they saying do I work here? But all the people still just catching me on the like balance. Afford the work here, ma. But lost hospital, but me, but I don't do the scan. But let them worry. Most of the lost hospital be different one. When they worried, I can't. But now they say when the body me. Okay, fine. Mo si mi wa wikin wale ni 2023 mo wale mo wa tojo ara mi but the body mi wa okay tan mo pada ni 2023 ko ju be week lo ti mo pada si on yen ti bi problem yen tun to du be pada cause mi lati 2020 yen ti 2024 mi kin le nje o so nje ti mo le je ti ba je tan ti ba di ko bo na fun mi kin bi pada mi ara mi ti ko tin wa okay so but awon be le program seven seven to won si last mami wa bi kin wa le pe ma lo si church ah mo ni ro o pe mi o le lo church pe muslim ni be kin kan kin kan aja ni give igbagbo kan gbe be lo so pe ma de be pe iyanu ma se le be kin kan okay pada ko si wala pata sa bere ti mo ta lo ti mo tele won lo si prayer yen o di ojo ke fa o sa nkan yin lowo mo jade ajojo se kin kan mo jo se mo but the body mi wiki mo lo joku pada mi o joku ma gbo ile ti ato wa le gbe mi bi ile yi ben mo ri kini kan dudu complete bi ara body mi bele yi to jade ni ara mi so lati gba yen bayi mi o ri problem kankan mo ona de si ara bayi ko so nje ti mi o le je
3: thank you
2: well iyan amala ti mi o kini je te everything pata mo din je
0: o tin je yo
2: eh go
4: my side
2: tele tele ti ba mo mi omi lasan ti ba di ko bo fun mi ki bi pada lati 2020 up to 2024 yi ara mi ti ni bale mi de kini sun mo ju baba yi
0: so anything to ba jo ma bi
2: ma nti so ki wa ki mo mi la so ki mo mi tin ba ti bi pada mi tin le ngbadun
0: bo lati so ru yen
2: ben sir ti mo ti ri kan yen dudu complete bi la body mi bele to jade ni ara mi adigba ba yi o so nje ti mi e wa everything baba ta mo tin je
0: e for the day rise the of it oro esin ko
3: it's not matter of religion
0: bi o se gbe owo esoke
3: as you lift up your hands
0: ogun to ti pe ninu e
3: that battle you have stayed so long in
0: ma gbagbe pe bi ta ti bere
3: that is where we started remember
0: bo lowo e bayo
3: amen you are free from it now
5: ora yi ti de didi
6: o ti de didi olorun o